San so na 2 PM anopay nyame enshaw pa Senyami kasa akoma etoyem senyami bie na no a Se Eurade bie na no a Anope bie wono na ento sa enwumwe enhye Eurade din enum nyama no pae Anope bie wuti ye mfi bie anope bie wono na ento sa enwumwe ya Se Eurade e bie na no a Edi ba kopena yebona na pa e Jesus. Ono na ne tumi eso eting to me.

ɛna yɛ wɔ the university kwa KNUST ɛwɔ fidie mu ha ano pɛ sɛ wakoma ne na wakoma no ɛnare sɛ ogya abrɛ nyame asɛm ɛnte ɛba wo nkyɛn

0: FM. Kwesi Poku homeboy a wo Royals FM e wo wanchi. Kwesi wuti menka.
1: Oba pa me tunka pa.
0: Ah woni edo ene wanya bi papa bi edia
1: na. Efia na mawi fufu ni ejengunam kwan ngulam nambi wa hanum.
0: Inya waye ye musu.
2: Kwesi kwesi.
0: Kwesi pa ye rem na wachi die na siye.
1: Yo, medase, me shafi ya me, yadese nefuwami ya insaniye, ena wenji, ene nipata muyeko, ahawake siye mnini na, ejina, netku, ene ECG, nkamiya umode, ema wenji nini nipata muhano mfiti, fida, memenda, ene, ena umashidi, ena akoya wehose mpa, ene ma wenji nini nipata mumani, ama mfwe wahano, ya nkani ya nini nadumia, ena akoya wehose, moshe sedinom, eso galon ede ni nam nsutinye mu sensu babi yomu njima ni yomu niya ni ufiyana kwa ya weko semina inungu ena eye Mr. John Yeboah one ye managing director Edman Netko panyi poda Netko hano ewo maigane muana se kamali ebe pie mu ewe nchi nara na jona nyamiadum ahumachinya asena wedi Edmano ya fatu ya mwuzi sewa FM Century ni kwa spoku mba yentena anami ntina no ya diya ni chile ye wenchi powerhouse onom inti nora na jino omu jina asu ye bipia ma mpanyifua omu wo techimai omu wo tamale ni nina bipia mo hanuma nyamia dum jumadie ni nina abane vye ya ahumachinya 158 pepepe ena nkania ni chimibaya ni nyamia dum omuse kakrebi okwana abone ni naba nenu muna panyina sandia tujase yo hobby ene baye no ene umetuma weza uunti ni ebe ini minano eno machitua biyo monshe sombe etimashishi ene uye kula nwode nisemika klabi tuja se umetuma weza uu ahawo ade baye adies ema problem na baye no andaru mwamu umu uwe nchini mpate mubiyo no so umaye connection legal connection yinjai na yinjai ya umu nchini nyao sika enfanto power ni biya na yinfanyi ya umu nchie siye sebi ya uhobi ba baby sana wenchi mne fuwami ya nsandiye yeda sumuwa ya koyo hama mfuwa di iPhone enina na mama mfuwa ye filling station sa hudwa na omu charge no ya nse ni inja sebe ya bit mabwa na brebi ya netko eni isi jini finyari umetumenya hodi ya power enkania na brebi ya tumenya na miwi ye kwa ano na uchi ye muno na ano joda ena wenchi mwese bigani ayye alhaji seedu haruna edi na nichire eye kete ena abotare ye eko BHA compound eni face unit classroom block for kindergarten ana KG block de mama mfo hono wadi tuja sa daruma school of BBC eye onwane common fan ne bayi libi na waji mwa eni wadi babi ya ma mkumi enwi ewe nchi mpate mti kuma fo omo mwa kete ni abotare ye nchete ebrebi ya mpainfo omo ye ana kontrata no basaita ombiti mabua ama ometini aye ama ijimano atumpo ono ometini vye ni temsebe ya omomo kusku wo aye omukusku asode ombiti manya kwa ino mba kresu na omomo nang
0: kwesi yada si papa hapa kwesi poku aye yense nchoni ya wajini juma efi Royals FM ewe wenchi
2: yanko aye akwaba FM eye eseshubo di bretu wana na wahumano so minia wati minkama hei boko die
3: na yuzu wade
2: na bibia boko
3: na nkupo adum ukukwe
2: asidanke radisumo ina yonko
3: adame da se na ube piumu ewo eye sehubo di eye mensinumo dia na yakoko piumu ewo eye seshi eye bodi benyi na eye adwaba fo eni adeshiye awonum ewo benyi ena omode kokobo eko ede ama wonu ma itu anwia ewo eye benye kwa nso se womu womu na otu minu de na otu minu no womu enyai anwia na omutu no ana se anwia na omutu na minu ka se se odi woni eba behwe womu kwan a womu efa so a anwia ka no ase kwan nyina esu a esi fo mi na esu eto yi ende minu ka se se obi eyare ewo benye ene nkro ahodo a etwehye wonu na womu eba ebodi abefa arasabi omudu wonu a omu ntumi enko sa se anwa kai ase kwani nyina potopoto kra ma amna edi atoto akwani so no enya sam kito ne no ena omu aka sɛ mu de nka omu ebetu anwia no popo ewo ho na sɛ omu ba anka omu enfile kwan no na nka kwan no so entumi na so mfa mo sɛ sɛ ohwɛ akuafo ena afi omu a efa kwan no so a sɛ me no ka sɛ ka nkɔ ka ma boto nkɔ moto ensa so e ma bobo ya na omu ye dwuma kwan no so nyina no ekwan no esi esa sɛ anwia kai omu etwetwa mana donkodonkodo nkɔ to kwan no so a wo ntumi enkɔ na so omu aka wɔmo enfi wɔmo enunti wɔmo emmo mo na ɔchi minister na ɔhwɛ mbɛso na wɔmo ncc kwan no na sɛ ne yɛkɔso na ne kɔso dia wɔmo ɛbɛbɔ ban wɔmo emma kwan ama anwiaka bi a ɛntumi emfa so ɛsan sɛ kwan we na sɛ papa bɛnfi nhyia bɛyɛ edu na mo ntwa kwan no so nanso onumyamfo Stephen Bedu ɛne wɔn abosam sɛhi ɛde drip machine akɔtwa kwan no so ɛde ama wɔmo a na nka yɛ ara ne sa sɛ wɔmotumi afa so nanso so you know kasi omu di anya kasi no aba abe se kwa ni kwa omu edi kokobo di mungu sana wajwi nisu nesu omu ncc kwa no anasa omu intu omu mfudi ya eni adeshe omu mbinyi eni nipati mungu ni nilano
2: bretwe
3: abibo bayato banyi
2: mini ya bretwe nana
3: ya
2: nyabote wedi nini kwa se mbem suwede fache mwa se mbem na oma formula ya Facebook ni YouTube na mumu heka inu kwa nwa ya kawa ei na se kwa no atiti ya pensa msa
3: enye izi ade
2: ei wedi enye
3: kwa kukuku ya fuwa na omu kwa fane manu kwa na oze ba kube kaya muu honu mwa na jese omu pia na enye omu kwa okwa nko obaye ma eti wadi bedo ribe miye sana se lany kwa fufe domo mubi pia na sana ufisa kwa nmu
2: Bretu emyemfa unsi na yanawase na yankuwa yifufu sewa
0: kwa kuda ku ewa obruma nkuma FM o mankesim kwa kutime nka
4: refi ya metumke yeyo
0: mani nko
4: yo refi ya medasifafe yeyo ni chie buchafu uche ye adom 106.3 ebe mankesim nene mkwada ye obruma nkuma 100.7 bebiya jafa adem adom news yeyo na obefie buka se jim ewa ye infantiman abetu mpiswa adun ye kwe jim ewa ye de jodu na jodu ewa ye infantiman abetu mpiswa adun ewa mankesim traditional eye area na nananuma informo eye jodu apasimaka hen na fiso emante hen enu jikuwa owo eye jodu enu wade tuwe ye omampein John Dramani Mahamane na fiso na shibu diyan onu na owo eye infantiman honabo ebriza prince kujwa hine yinden
5: Hey, it's your ceiling vent, so I'm dripping. Could be the rain, could be the upstairs bathroom. Yikes. You could hire the guy your neighbor recommended, but I'm pretty sure that's just his cousin. Do we know if he's licensed, or does he just own a ladder?
6: Listen to your home. Go with Thumbtack. Upload a photo or voice note, and we'll diagnose your project and match you with the right pro for the job. Thumbtack. We know homes. Hire the right pro today.
4: Kono mi makacha over this moon. Into you show me na no hundo odo bi si eya jedu sanden. E be jedu eya kunuma. Eya divisional police command no e si eya jedu. Ana afi so eya court kasa. Ana so one fantima so jedu e de si. And this was the 24 hour economy market no e be kan da man. Motu abo pa e me eya egodi won sam no. E tu na kodi ye e wa jedu kunuma. Watch him then. E be ya mankasina. Iba eya central region afisi gani hii na iba ni goja mankasi ni gwanu yegwa adidi pa nemu gwanu choki enichinu seweji 24 ekonomi akasinu wadu kwa ye jirida mutuma buwa eme eba ne ekonomi yindi gwa janko ubinto ubin familia da mutuma buwa eme eya omane tumpon eno nana ono wejidu ena afisi ahimfunkia kenya oditu eya mpini nda wadna sapa pa na afisi mashiru gine nda wadna si nda wadna si nda wadna si nda wadna si jibu yu kuwa wa di 24 hour ekonomi ya katina mwa huma mutu mabuwa
0: kwa kudako ya dasi paa eni enche mwa odiyama ya kwa kudako ewa obruma nkuma FM mankesim
2: ma yanko eye yanki FM sampa Mr. Osman ala kamensa minya boko odie mijidisa wapo miye bibia de daye
7: Adebiya
2: ba de sampa wai enche kura ahemani
7: ba ba ba
2: Munia esomnyo
7: kwai Na ọ kọle adọye ọ dị nyama pii na ekọ ye ọ dị mathematics center ekọ ye ọ sasu ekọ chike 10 na ọ sụ center ọ dị mathematics center ekọ ye ọ sasu ekọ chike 10 na ọ sụ center ọ dị mathematics center ekọ ye ọ sasu ekọ chike 10 na ọ sụ center ọ dị mathematics center ekọ ye ọ sasu ekọ chike 10 na ọ sụ center ọ dị mathematics center ekọ ye ọ sasu ekọ chike 10 na ọ sụ center ọ dị mathematics center ekọ ye ọ sasu ekọ chike 10 na ọ sụ center ọ dị mathematics center ekọ ye ọ sasu ekọ chike 10 na ọ sụ center ọ dị mathematics center ekọ ye ọ sasu ekọ chike 10 na ọ sụ center ọ dị mathematics center ekọ ye ọ sasu ekọ chike 10 na ọ sụ